0: The time is 11 o'clock.
1: Yo, namiri bookmark yolngo. Numaganga yolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngaran mo kadal Sylvia ngulpidich. Kadwan niya ngara to daw numalang gurupan politics update. Ngunong ruki di nao ko siit ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunilay di kan siit ngor. Jin gari ruwar pala, Mr. Goyola. Kaya on wik nakon ngay ngunilay jaltin ngay to bing ngay di ka yup to na. Ka war pala nakon mak ko yula. Nawi walal nguning roke di nakon ngay ang umiri mar wala lang nakon hindi wala lang kang ura ngay ang kung kayo na raw yul ngo bili ngay ngunin maringge ngunin limurong na rom yul ngo limurong kagumuro dahil malak marang kang roke ngunin rom ngo nakon yul ngo rights ko malangay kan ngunin li di jingar yul ngo rom ngo kaya on ngunin nakon ngay ngunin bityan wang akam ngunin ngay ngunin kunara yun yang ngunin di jamanya. Because the Kununi Ngurungi de Rom do to a Northern Territory government buying a walal nakunoliki butter obituro, kamak maktur, yolongo romgo, kayolongo voice kolimorong. Ngurungi de Rom do, ngayunguni eongo yuptunja, kunarayunja jaman. Ka unina kunakun do yalangumiri nal ngay jalkrewaptun warpala jamao. Hopefully ngay tungon nila din nakon nangoy ngay jama marginya maramin ka ngay tuka nakon still kung ka yun yan yun ngon katiyan ngon bala nakon doli di seat of mulka ngay yawon ko lapto na ka by election ya to ka September 12 to ka nakon yawon ko limo news ko nga ma ngon ngay nguna yun ngon wanga niya yul ngo ngurki di ka try jelkri waptun sit ko kujok iwar ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jelkri waptun jamao sit of mulkaw ka ngun di nakun kalay ba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok maringkili murunan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di kawar pa mlimbo nang maringgi ka background nang ngode ki di kujo kuja ma ngai kan ja ma dele health ngur nurse ngur male nurse ngai ka jal kre pap tun ngai ka ngai tu jal kre ngopan war palan na kon ngur ki di ja ma o yul ngo limurong kon ga yuna ngai tu limurong represent yul ngo meeting parliament ngur kaya kawal mo ngon ngon ito ngai voting ya by election ja September 12th, Kabalanya.
1: Yo, thank you, Numalengo. Butterikendao, Tambal Yolong Radio.
3: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT, or Jervis Bay? You could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on the 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
4: Hello, my name's Harry Wilson. I'm from Murujuru Community and you're listening to Yolongu Radio. Be strong, be proud and stay black.

0: The time is 1 o'clock.
1: Yo, namire bookmark yolngo. Numakangama yolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngarany kadal silbia ngulpidich. Kadwan yang arato dao numalany gurupan politics update ngunung ruki di nauko seat ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunilay di kan seat ngur jingari ruwar pala, Mr. Goyola. Kaya on wit nakon ngayon ni Jaltin ngay to being ready ka yup to na. Ka war pala nakon mak ko yula. Nawin wala lang ngunin ngurok kiri nakon ngayang umiri. Mar wala lang nakon hindi wala lang kang ngura ngayang o kung kayo na raw yul ngo bili ngayon ngunin maringi ngunin limurong na Rome, yo lungo lembeli kagum rudal malak malang gang ruki ngone Rome go inna kon yo lungo rights ko malang ikan ngone li dijen gar yo lungo Rome go. Kaya on go inna kon ngai ngone bicen wang akam ngone ngai ngone kuna ra yon jangone di jamany because ta kon ngone ngurungi di Rome do to al Northern Territory government bay ngo walal na kon ngole ke butoro bicuro kamak maktor yo lungo Rome go. Kaya lungo voice ko limorong. Ngurong ngay di room do ngay ngunin yaon go yupton dya. Kunara yun dya jaman. Ka ngunin na kunakun doyala lang umiri nal ngay jal kriwap ton war pala jamaw. Hopefully ngay tungunin li din akun nangoy ngay jama margin niya maramin ka ngay tuka nakun still kung ka yun yan yun ngun. Katiyang ngun bala nakun doli di seat of mulka ngay yaon go lapto na ka by-election niya to ka September 12 to. Ka nakunyawin ngulim mo news ko nga ma ngunin ngay nguna yul ngu wanga yul ngu ngurki di ka try jelkari wapton seat ko kujok iwar ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jelkari wapton jamaw seat of mulkaw. Kangon di rin na kun kalay ba pari ngor galing ngor. Kadoli di ngay gojok, marigili mo rin nan ngo. Toli ngay ka family ngay tam galiwin ko. Galiwin ko po yung ngay doli di. Kawarpap ni mo rin nan ngo maringi ka background nan ngo di eki di gojok ko jama ngay kan jama dili health ngor, nurse ngor, male nurse ngay. Ka jalkri waptun ngay ka ngay tu jalkri ngupan war palay na kun ngor ki di jama o. Yul ngo limurong kung ka yun ang ito limurong represent yul ngo merchin parliament or kaya kawalan mo ngo ngo nito ngay voting ya by election ya ka September 12 to kabalanya.
1: Yo, thank you numalang ko buturi kita o tambal yul ngo ready early.
3: Screening for bowel cancer is simple, private and free. Your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74. If found early, 90% of bowel cancers can be successfully treated. Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family, and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
4: Hi,
3: you're
4: your media students. You're listening to Yolngu Radio. 88.9.

Yung mingin mo rin nga rin, James Bayong, diyal na kulmaka nga may area 8.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.

0: Και όταν με το βούλον άμα διαρμακτάω.
1: Και μην κονάνε. Πάμε να. Αλλούκα να όνει που να είναι που λέω ένα κουλιά. Κάνα ράγγελα. Ράγγελα που γάτι λέω. Special men, but in Gorda Marin. You want to put in the lacra among Chimiranga Jaconda? I repair the rabbit conda. What panel up only Nangana, Penala, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Awi pia tai kamra pula mra pria mra mra jala ore na paman. Felicity yaku teka. Felicity ga de kebi. Teka. Felicity ga Miss Ross yo. Miss Ross teka yaku. Puku bria mra mra teka mra. Wala na ga na gal wala le wika na na pungo la le ka drink na kapu na teka. Bala nya na biscuit na na nya. I don't know. Saya kalau orang itu pun kalau cium pun aja lah. Panon ni tau. Biar pun tau. Biar. Atas kalau ngatun minyak ni golong le, golong lah mai yang le. Pula teka mereka ngatun ni. Kalau ngatun ni, umur aku nak apa kau betul golong le. Cita mjele, nana pun jele. Ipo lah dia cium pun dia aku balik le, punya kali. Mana pun kita mau main ni. Ngal mertinya ngatnya, weh nak kun nak apa kau betul lah biar.
2: Okay.
1: I'm not going to be able to do it. Kita ngah tu ayam arti pun, tu ayam pun kalau ayam pun kita taruh, kita mula kau taruh.
3: Jadi aku berani kau wangga.
1: Ni, arti yang mula taruh, berana berana berana, berana berana.
2: Mam, tu mama kau tu rali gong macam.
1: Walalah yang uli. Kebila jadi mama lang uli tap tu na, berana berana mana? Anak perlu berana tap. Angai nak pun kau orang uli, repo. Go and another.
2: Yeah.
1: I'm not now. Go, no matter. Go. I'm a defensor to Arab. I'm a ginger now. I want banana for the water. What the hell? One it. What? Really? Turn. Run. Go on. Got it now. I finished that. I'm going to put it in the jar. I'm Martin. I'm going to go on the water.
2: I'm going to go to the next day.
1: pamal ngare ni bin chulo ro dal pamal
2: mura kare ngolo ko jo tarain
1: mi wala la ko no ay wan kan jo mi akto nganya ni mi akto e puna no no tu ya bu komete pero kala wala bu komete ngare ni wal kamate bro wutu na benara na ngare ni ngaya wa ko mo dal pamal ni bin chulo be mamla tar pun bentil kuna ya ka kan na bang ni wan ka jangai nga ha ko wa na na mari una rim seven rim seven mala for multi grade kunya na be mari una ay mat tinga pa ke nga jabra ben di che okay who won begin na ni ka be amla api jan ang katao ya katao nang bujin po ya ni okay ni anar biya nar batao
2: nar batao
1: nar batao
4: my name is Mikla Young. I'm visiting Nolomboy and communities. You listen to Yolno Radio 88.9. Yo, man.

0: Yung, ngunin makan ngurungin ngakul manikai ga Black Boy, Black Girl, Corey Love. Kabing ngurin Social Revolution, Green Hand Band. Walkan yung yaman. Kabing ngurin Spirit Mother. Kadwan yatung ni din limur dao nga ma, history na ngodiak radio go, tao.
1: Yo, bukmak. Ang ngalap doon siya binalan. Tao ni binalan. Tao ngurung rakawa nga. Yo, dao niya doon la radio po yung matunga ma. Nga tiling ko dao radio po yung. Uni, nakyan naman siya na radio ngutara. Yan na bili kaduwa na hindi na. Radio niya doon la community development radio. Dahil di guru jiri iruna raman gening. Kanu manja manangi outstation miri jama la military. Balanya nakona. Orkebe miri yatala mara kalau capin kaci. Wana wuri punja. Puda tadi kain jiri ngura ngangkara lah. Bintina dai ka yubi dai. Mulai mangkuna. Ka everybody looking at marma mutika naungura. Raman gening Homeland Resource Center. Yo, paman during the 1970s to mala, tao kalina kalakama. Ka ngataw nguni na kurukundan na rao, yata lamarali, kachi, kalachapin, urkibi miri, wana wipun siya, bali nguraka, unakali, kayo muna siya muka. Ya pala siya, ka sometime na puli marman na dar, ya pala niya, makuwangkan Wangka jalan tajam main, wangka tukar, wana galki outstation, awe puja li nak kena baitin nana, balanya nak kena, unda unda kari mula cak, kuar budap, ya kamu kau kuar budap, main tukar berkuat kuma, oh kaci, oh kalah capen, ya balanya mar galki mula cak, urki bimbing gaya cara mera, tangan kala, kam. Sometimes we hard na dal na balo pukum na minya na nauna na pulo community development arts mura nino na balo bicara na ngarawang na wamut ko wamut mo kare citrajin why radio liburu jama kare radio ngakala radio wi balo jamiri mula yoni nama ka naunga nama ka awa e balo jamiri mula ka jama nakana ka still now nguni eka kana darangan nya community development nguna wali kana drinking ena bi muti ka nguni ngai tamani outstation amlan sura mara bala bala dulai una wanga nya ta prukturna juju na bala development bi jimin makturna ya kabai ngo nguni je bala nya mili nya muti ka yana kana yul ngo ngatna outstation nguna homeland movement nguna. Now we're wiring wala kana mutika oyana. Kamutika jebile wala kana mala lagaman kung IBTA wala kana bili marang ala kana bakturuna bakturuna. Ka arts tuna marang ala ngwe de mutika. Bala na una. Bala de lung una warpa mer mutika mar mau. Paman mo kadon ya 1970s tu mara do jangara kada ola kama. Yo. Ka ngwe de town area ngra. Up kena yul ngunawi bicara wamut kangarej kapulain kang guna puna pala anggarale. It was in the taxi service. Ya palanya ya kami itu ngunin je community development ku movement homelands ku malah dia ngunin pala nakuna. Yo pala radio bulu bicara wangana minna pro ngarakana wangana makubulu ngulain di radio ya kaya na community development homelands for Amala, but community development in major communities for Amala, like on Raman Gening, Ungulabala Yurvi, Kalewinko, Kapuya, Paramaya, it is the number of the radio in Janakona. It is Kanguri Janakona, Nangura, community development through radio Jama, because radio in Janakona, Balajanakona, Wangan into Jama, Keningan into Utun. Radio no itu utung itu, mula wana menangama same time wangan itu kanguni, ngan itu yurungun ja, ngama dona ula ba anamulan, ngatin ja ula ba anamulan dia ngan ja pula ula bu the world, dia ngan ja pula dona tukang ngama wala, Oni toka wanga do chara art radio ko do chara art radio ko. Yo ka dire ding ni radio jang ori jiri na.
0: So ngare nga kon bi chandra ngan gam history ngai do karung ir bala 1970s na priya yamar korean. Dia ko yun na charkan radio ngutar wala chara do kar ko. Yul malakan pukolong maranamin kawangan namin. Ngayon wakan dya, duwali ako yung alimurong ngay kandao. Kapala niya mirin dya, homelands ngurian ngundi di. Nguru iri iru dya. Nguru ngun. Yuru two-way radio yo. Over and out men ngundi, CB radio. Ning muka ngay ako yung alam. Kapi ngurin din machin ngundi, idea ngutar. Because ngundi ngay needed more. Warpam kuyul ngu. Outtation ngur kapulungun na community ngur. Balawalang ngunin namin. Anong mara namin ang kaninan? Ka-idea ya ko namin? Ka-jura liangal? Palakan wangan namin. Ralin walkan future na nangan na chan doya lalang ay doali di room ngutan wana wa chan. Ibi chan. Bala arts na kalkitin. Ka-bumbum wal marangal bichan ngay. Ka-warbam nakon community ka-outtation ngurkan nakon nangal ka-relying ngunin din biliwakay na nakon Pumbum na source siya. Palakan na yung picture. Turi ko lang atil na yung ngayon ang tunak kung wala rin ko mala. Ngayon ngayon ko gana rin o nahal mo la. Wala nga nakon marang alaads to yung ngurok bilian rin ko. Kung gaya na rin na tiyan to help to karanama ngutan mo na rin o developing ko. Daily the community ngayon. But they had to nakon ripin yun other cases ngayon kung gaya ngayon ngayon kama pick up yung ngayon bala yung picture. Kamin mak ngay dal dao kurupan nga mar kalimbur tu understand limbur tu mar kada ngan wa ngor ngay dal jal kering ngor tipu ngor ide ngay dal idea ngay mar kira men kering ngor walangal kamu ni mala out station mala ngay mentioning ya ko ngor kunung ding ngay homeland school mala wal kan ngor ngor dal mak mangal because now your room do especially mak konmol tariun do kainde eling ngoni nearest ya from ramen getting community ngor ya Muni din na kun last yang out station ngay tunga mata man wonder puna ngun le din ka on yul mala ka ngay ngul out station jalt being ready din wat to own way na mang maram e balanya yo so wali na kun muni bolo ni nan ngala pal mer mala nga pa kil murung ngay ulung ka bolo wangan na men furthering go na chen to support tawartun from community ka homeless ko yo ka dole mer to bolo manika yang ngama

0: Yung muna nyo makanang akol, Sunshine Band featuring Lyrical Sun, mani kay Yako Kapi. Ka doon ako favorite. Originally, Warren P. Band kong. Black Fala, White Fala. Mara Jimmy Little ka Ashla. Ka Rayala, mani kay Yako Cowboy Song. Ka doon niya balay din daw lorong irka.
1: Yo, ka, win mo rin nga ma-art radio. Muna nga, yakana Homeland Boy daw. Outstation po yung mara o homeland na ang malikarakaba. O din siya daw, health po na, ready po legal things pala na ko na legal laws at mga court case na we tutut na pala. Kunyang bingol din to court mga o law mga, kundi di law side mga, legal side, ka wana wala po dya. Government ko, room macam kah ini depan macam kah galau na ngai kah jama government catch up things na berpuja economic rupiah pujau rupiah macam kah buku jok mana mili bayi kah jama kah buku joko kuro paralari un mili malanya malah tau it's all education for buku mak mulem rongo anam lan people mili kacir kumuro malada kalian na orang na miwaj mura.
0: So you walk kay kalunda ya kuyam na kunbing or homelands kumuro mala ID ang or outstation mo kadalo kanya homeland ya. Ngayala yun na ngayin din wala big time ngayin ngayala yun through the years kundi wala wakay ngayangal na nganya gangal dole di radio room na how ngay to support what about nanyo ngayin from homeland kumuro mala kadual community kumuro mala. Kadwala chala na kunungu ni radio, kunungu ni wanga ya developing an education materials na malangay kandali ya kuyangal. So ya kaya ngunit kan na kunungu wala lai na yun kung kaya outtay chanel, ngutal na ngay, bring to na ngay idea. Marka ngay ngunit galki kungal outside na limurungal. Kuwait mar limurung wala lai epichari na kunungu. Gawa kanya na kunungu ni opportunity limurung wala grupar, community level ngunungu. Lemur to lemur pun jual kerja waktu balai di, walalanggal mainstream ni aku lel, ka evolve walalanggal mele lemur tu di pongor also nanda mene balai di walalanggal jual kerja waktu mainstream lel di beli, kadual ngai aku mele nguni nawi nyokanja community development process ngai dual dukar, mereka tu malang malam dah main makku kaya nanda mene room. Limurong yolongo, how limur to ka living nina walanga. Balanya na kun, for example, wakat ya, bauting mini limur to mecha daun, kurupan mini duwala chana, ripin na wanawa, wanawa chan ga, bauting bimala room marichi, mobile, you have to go and do voting. So nito nungo ini, support party, nakuni ka ngayang mini, yana wakat ya ngay, it's a part of community development. Limurong ka, involving wala di palidi, ka walal ka limurong ka, jal krel di bilga na mir. Karabangi ka bala rali yun mire. Kunga yun mire. Kadiya kung ni room ko walakan kung ni mnawi bukulong mra namin ngalapal mire malali mo rong ngapagi ngur ka yun ko mala na yun ko walakan mo rin how to nama kakalki kum kunga yun namin room radio room kan involving in to developing community. So community development na ngayon ni type dya German radio Korean. Emplanya.
1: Why number ala tola grupan 1-800-89-9769. Number dori bulo 1-800-89-9769. Tuli niya number. Di pala artsli rupiah mreo. Yan na ito dialing dori number. Kaling mo pa na rin, ulan ni kadao nga ita man ako na, ulan ni kang yurta tigis nga ita man ni, yurta yaw rito o ngalapal yol mo ni ka nga ita man ako na, dilakto dao history o development ni ka nama, ni ka not working. Kaling mo pa rin, marka ninja mo ka to broadcasting ka, wanga dao lakama. Ure po niya malin mo, dabalang yun ako na nga rin jariri mili, namamang kibok mga rin jariri mili, yo, yan ang araka, lokal ko madoli na radio jama. Nawe ngara kung dali na po dali din pa na jama nawe wangan na mili jama balanya community development through radio wanga toka banga guru pan mere limru balala le un mere ngi bai di toka ngama bai ngi bai di kangur na tana ngako ka wangi pat dole nam banga ra ngi guru pa ti bala ash le free call number 1-800-89-9769
0: tau dingi din na ngi wanga ngur ngai dual radio walal idea bookman tipong ni din ramang ngi nguria because of the homelands munewal kadal mlangram support ko na chedukar kurwal tuka up and down marichinga yanga gama and all sorts of other things they had vehicles but bakturian gan once ngeng ni bichen gam kalkitr arts ka wal jang ni ngala palmeri mala yorung wi waga jang idiang yorung wi solya ko em gadao na mangai bala bere dotre dia kurungal ni na tolar nan bele na portu wangan kuru manja ma nya wal tunan ngula next round ya na puru ngunga yun nal jan walal to help wa na wachen dukar kuru kagal ki ko namre bala ngai nguni indetnen involving na ngai lemuru dan yulung region na ya ko yulung nan nyen mala from 5 communities ngurungun ka today ngai ya kayan 5 community bulun ngai outside na lemurungal region ngur pitan ngai kanun ka tri ya ko ngal nguni den nguni mailin yo
1: ya nam kanau ko dia ko ads radio yulung radio wan malenga ko ka balamuk mauna pliya ka na mar ya ka na we na kuna maneka o music bongol ya balanya ngur binja na ko rap music nam badu le bling ara ko pra youtube na kangur mam ne to ringi ma brali free call dale namba 1-800-89-9769 o country music with the jail wang rally ring him up I to jail wala nirpan pan mala bala nya marka ngai to tapik tria na radio wala jukur jukur mria ma bolo jukur mria ma bolo jol varion o bolo papa varion ta kai mria ma bijen bilinga yel na kona yul mo radio ya na mukan ara bijen wa ngana bili aplika ngama bijen la jangon bili bungol ya na manika bungol bungol bungol una ora ba una nave especially ni young people gara kawanga so ni jal rap music murkur music un ni jal but by the end un ring him up people na balle makan ngut bul na prodiala on that yurung radio jadi ya kada le bala radio now is plank to us limro on that now radio that's me limro to wanga put our say in a nakulim jal musico Belma Mereo, Malekai Mereo, Naoko. Music, country music, or na, Chamakuli, especially Numanja, Nakul Majal, rap dance music. Yaponya Mala, what from me and a book Makuli music, Anamran Gulimbro, who knows his Anamran people, Balanya, Manmaka, Wanganga Dorada, Numarango, all timers Gomala, Mari, Momo, Dao, bedtime Dao, lullaby story, Balanya Yakurgur Panguyo, Guyo, Yabalanya Miliguni, to Jamarculu, say Ida Clock to Napunirpan, here to Dao, Jacani, Lakama, only Dao, Guyo, Guyo, Nao, Gadao, Yakurgur Panas Matio, Tuna, as Missing Amma, Radia, Yakur, now Dao, Batpura Nangornato, early Ida Clock, half past 8. Mong ala lembro jole dao uni guyo guyo namri mala nyane ngala ka kula ngatle guyo guyo guyo ngamba kuja ko ya pala nyamri guni ngala ka sile guya nga bar ngala ka dao na mo mangoni mak ngala dura man ngeneng numala nawangan ma tu recording uli ti pali ya le na we lim tu ready ya jole jukur mre ma ka na mala ngana rao ka lembro tu bijan say ring ma ti pala namba le free call le Marato nyungu music bu na nir panna pri jamar ko lugu ni tuna pnir panna na malanya
0: ya wana go na merka mu marado malangal mentioning go don yang ay urman ganda bi x radio broadcast ngoro mo ka kan jama yuro we braxmer na pri jamar ko len teenagers mala martinya na pri lebona nan nan ngo ka requesting even request mini walu alien ball am na pri nir panna ko na pri lenga yang umirinya A sense of humor mga ito le pala niya yung mga radio na nung dalang atil ya mabayo nga ito kumurudong bala yun ya boleh ngara ingat remember kanganya duana ninge kan nyur wi jama ka rakum milk ka I hope makan ngundi nak enjoying do le di da o a history of the yorong radio wana ngurung ai nguru yeri yor ka don yen makan nga kol ka da o show only yorong radio ngur
2: yo yorong radio

0: nanganya gama ya kanguni ngai kagama ngadal uli ngai kau na wangai ngau alna yolo ngau wala kabala nya kura ngai jujurup na wangai ngau alja yolo ngau wala picha na bile yan bala bala mje da europan meranga nyanguni mewiri nguni wangai na mewiri strepai na marakarit na
1: ngalpar unurai ka dup tunurai
0: ngalpar unurai dup tunurai
1: libu ayak nguni na
0: libu ayak pa ngu ngalika nama
1: ngalayan nguni mamp tunayan
0: mamp tunayana
1: ako lang ngalita kong jiche merulun bala ko ngay to isin yan gare
0: belen nguni
1: kungira yan
0: kungira yan kungira yan
1: yap picha yo
0: Duanya nak kunikan ngakul dawo nguningayan wanga nak kun wakana nguloko pwede hindi pwede dawo pwede. Nae pwede wang nguning rheumatic heart disease pwede. Nae wile nguling nikajal tinyan nito arts lil na yan ringi map kawal na nungo tubulo nak kun kurupan dawo o nito website lil mariki www.ards.com.au.

0: Merci.
1: Yo, dal ngareng baik kali kan ambar kado al ngaran nulun boyngor. Ngamani kada yulung radio on 88.9 FM.

0: Dwanjawalo, 8 p.m. Yulungwal maki ninan wangangura ka jamar klo jawalungura namira.
1: Yo, bookmark. Dwanja, dawo ka housing ngurmala, yur homeland ngurmala dual Northern Territory ngur. Kamari kita purunguni darwa ka problem ngura housing ngur kali kurdele homeland ngurmala. Nakon bayang ngukan na wanga, kawa ngai ngun nakon ka problem kapu ngurungai ngura, kapu kur kali kur. Ka bawa kur latrik kur kabulo sirik kur. Kabulo darwa muka malanguni na ngai ka jaltir yul ngawalal jamau mala wanga kur kali kur. Mada nakon entry government ka federal government paman mada wanga na miri yul nakon diaki di gamuro, yul nakon du diaki room go responsible. Tareo mala wangaw tiyali di homelands ngur. Balanya na kun dual maili Commonwealth Government. Ngay jaga mirin na kun wangaw mala homelands ngur. Makbay o mak NT Government. Wala langgal mak tuwali di kumur ngur tareo wangaw mala. Kat tuwali di mara na kun government mara marma wangaw na mirin na kun maraka yul to ngay toka yul tiyaki di mala kamuru mala wangaw rupiah kolgale kolongoleun jamau mala homeland ngun jana kun bulun ngai wang au need ka yur kana kun bulu jal tenai kumala infrastructure tuan jamai le nakun hawa tu ka jama pipe tu ka galkan wandinya ra kapu sirit ko dukar ko kapalanya ra mala nakun ngai ngurum go malkatu ngai nguni homeland ngur mala ngatil miria mala wang au mala yala langum miriu ka NT government ka nakun jaltir manak maran naraw na manak tu diya kiri ngupan. Work tu naraw malawangaw, pewaw kapu, ka sirich kurum go, homeland go mala. Ka hiring ja walal government dun, company ya ko, ICOM. Tiang nguru yung mala to kadwali di naman, homeland skur ja mala infrastructure nya. Balanyan mula nakun, wanga, pewa, kapu, ka sirich. Ka tuwali di ngayon ni maili ya ko, ka audit. Ekom jatung ni dawat tun marci ka kuat manual tu 100 homelands mala nguruki di tiel ja Northern Territory. Ka ukiri mala waltu maci na problem wanga kur gali kur. Ka bulo na ngai need infrastructure kuni wala lang jama. Palanya nakun mak homeland ngurtung na nama sewage ka septic tanks mala waltu mak kuni di yurtakum replacing. Ka wanga ngongor mak homeland ngor wal tu na ma generator o solar panel mala ganjar ko o yuta mala na wi pipe kapo balanya mala na kodrom kanguni wal tu na kondole de ngoni dor yun ek kom di pungri ja mangor mala wal tu ngoni lakaram NT government kal na mala ngai tu ngoni ngupan ngor ki di infrastructure ja ma o mala ka tengoru de ngoni ek kom do already na konwal ja ngoni ngori yun housing ngur jama la kali ngur jama audit ngur kali ngurum ngur dia alik bring kabala wal bing ngurin kabicana bala bring ngur jama wal larum ka jama ka una bakli ka daily riba area ngur mala ka dor manual tu dole di jama ka tiali din anam lenna ka ngulin matu na kun dole di nama wala lain wal tu kamuti kai balang wale wander ekom jama mir mala ngulin wal tu kalarum building ngur mala hawaw kagapo dili din na kunun malangal community ngur. Kangon ito wala dar yun, jama ngur. Ekom jama mirmala. Walto ngun ito hindi na kun report jama bala NT government ko. Kangon ito dito ka na kun ngun report ngur. Mango chila karam namo na turupia ngupan warpam kumala jama. Kangon ito ngay ngun NT government to report maram wala langgong. Walja ito ngun ito ngurupan kabalan federal government kal. Land Council gal ka NT Aboriginal Investment Corporation ka wal na tunguni na kun report ko yung roki yung rom gawang na mirmir trija federal government kal ja rupiah jang ang tun diya kiling malarom go ja mau homelands ko ja kabalanya
2: to wale barak tarwa yung ka mirmir ririkton deep teriay dial community or yung malaka ririkton deep teriay ngunin yung balanya na kun infected jiji rumbalangor o kurak to ka jiji merer ka balanya nito yakamen makum ngir yun. Maram ni to jakin marka nunay do ka family nungo kalmom dipungri dipteria ngor riringor. Towal jakin walal kan ngorong mere guru par jamar koleo. Towali jakin ngay to ka kalmom uripo malarire. Nito maram towali jakin every 5 years. Dipteria jakin nito free maram diale white pill. Wajpil jama mirmala kamariti kumenitilil walal togurupan dipteria ka flu poyakjen. Ka uninika kuyanga uninika ririktun dipteria mariti bala wajpilil ka wangi walalan check-up ko.
3: Yo ngayam yako jin gurui ka ngamam magadang 88.9 Yolngo Radio.
4: Yo manjmak, welcome to Yolngo Rock and Roll Hour.

0: You ngara Johnny ngarpi je kayu listening radio 88.9 FM.
1: Tadi tadi gina tum tadi tadi gina tum tadi gina tum tadi kada taka tari kada tum tadi gina tum tadi kada taka tari kada tum tadi kada taka tari kada tum tadi kada taka tari kada tum ta.

0: The time is 10 o'clock.
1: Yo, namiri bookmark yolngo. Numaganga mayolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngaraj mukadal Sylvia ngulpidich. Kadwan yang ada tudau numalain gurupan politics update ngunung ruki di nauk ko sit ko mulkau. 10 years ko ngay ngunili di kan sit ngur jingari ruar pala, Mr. Goyola. Kaya ngun ngay ngun ngay ngun ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ka war pala nakun makuyula nawing walal ngun ngur kiri nakun ngay ngun merir mar wala lang na kun hindi wala lang kang ura ngayang ngo kung kayo na raw yul ngo bile ngayon ngon ni maringge ngon ni limurong na rom yul ngo limurli ka kumuro dahil manak marang kang ruki ngon ni rom goyin na kun yul ngo rights kumalang ikan ngon ni lidi jengar yul ngo rom go kaya ngon goyin na kun ngayon ngon ni bichan wang akam ngon ni ngayon ngon ni kunarayon yang ngon ni di jaman because the kunung ngi de rom do to Northern Territory government bay ngo walal na kun ngoli ke butoro bichoro kamak maktor yol ngo rom go kayol ngo voice ko limorong ngorong ngi de rom do ngai ngo ne eon go yuptun ja kunara yon ja jamany ka ngi na kun kun do yala lang ngomiri nal ngai jal krewaptun war pala jamao. Hopefully ngay tungon nila din na kung nangoy ngay jama margin niya maramin ka ngay tuka na kung still kung ka yun yan yun ngon. Katiyang ngon bala na kung doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by-election niya to ka September 12 to ka na kung yawon ko limon news kung nga ma ngon ngay nguna yul ngon wanga niya yul ngo ngurki di ka try jelkere waptun sit ko kujok yiwar ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jelkere waptun ja mau sit of mulkaw ka ngun di nakun kalay ba pari ngur gali ngur ka doli di ngay kujok maringkili murunan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di kawar pa mlimbro ng maringgi ka background ng mga ki di kujo kuya mao ngay kan ya madeli health ngur nurse ngur male nurse ngay ka jalkre waptun ngay ka ngay tu jalkre ng upanwar pala na kun ngur ki di ya mao yul ngo limurong kung ka yun ngay tu limurong represent yul ngon merchin parliament ngur kaya kawalan mo ngon ito ngay voting ya by election ya ka September 12 to kabalanya
1: yo thank you numalengo butri kidao tambal yolong radio le.
3: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT or Jervis Bay? You could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
4: Hi, you're listening to Yolong Radio.
2: Yo, R&B in the Makadonja nga maga hip-hop Yolong Radio.

Hello, ngaraya ko naipiri, kumana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, kan numa ko rawang ama yung radio

0: This is Stephen Oliver, and you're listening to the Very Deadly Yolner Radio 88.9 FM.
1: The time is 11 o'clock.
2: Nah, lo do mingo bri do ala lo do mingo dali mayali terwa mri tirngai.
3: Yo, dang kam lo do mingo nungo panan mabaya kani na rambangi ngarong rambangi nguya rambangi. Mana pa? Nua bega ngarunga.
2: Paingo. Paingo la kuki pala nya ino do bringo nini.
3: You walk lingo.
2: You walk na yan.
3: Ya kamari mi era birka yua.
2: Wanga nyara kolondo miringo. Ka main mak tangai mitira. Muni ngai likara ko bicha na bili mal tu na gadara ina ngarako. Kawanga na mira lenyo lika. Wanga ya. Yuri ka ngarang ulin na ngon ngan gi rumbal ya. Pat kara lika da kai nga manga nyan. Muni ngai ra ko lundu miringon every day ya. Ka uri pu ngara ki pai ngona kun guyangi ngola lundu miringo ra ko. Ngora ngaratuka, o ngaratuka marichi, o ngaratuka buluyun. Pae ngong ngarang uli malang marang. Wanga angany marang ngarang uli kalundut miring urako yung ngarang maramany in many ways. But a special rako lundut miring uwanganya, muni ngay libay ngong ngarang ganartul. Muni ngay likabitya na bilirakal nina gamal tundako. Ani maringi, yun na ngarakado alakaram.
3: Iyo, dan mandarangan. Yo la nuru yaga dan rakaram. Ngaruti ke wangan yara nunu mirin gua nam. Ngunung baya nunu ngaro biya pulung upan ka malang duman. Yo la ngay yaga rakaram.
2: Wanga yang ay dole hirin ngamani ka. Karo ngay dole mirtir daun. Ngay gumul tarwatin ngarakal dao. Wanga jangai every day ngalik ay lunut miring ngayon lang dakuran na majamang or nakon for short time jamang riyan main mak wanga yara ko lunut miring ngumala muni nga lang ulit kurul yun wanga lil ngalin yulin nina ka kung yun mir ka daulakran na mir ka mariki hunting or only certain times kuning arali flying back to community ka ngaira kulundu men makmritir
3: bana ya
2: yo uni yolngo
3: yo
2: main mak ka wanga jara kulundu ngoni din lundo uni ngai ngarai wanga nam marangala kangri unangai karakal uni ngai lika bicana bili nina ni murungal bukmakal.
3: Ka ngunung nuno ya kabir ka yun. Yun na mabay ka nguya rambangi. Ka ngarong nga. Ka. Nga lambal nuno ngarong nga. Nga mabay nung kumanay malton.
2: Nguni nga ako ka ngarapin. Ungalin nga lang uli ka na namir. Murang aralika, kalau yang ngarang uli, kamari kiri nyuli rambangi. Warpam, unin bili unglin dako.
3: Harun dunu bay unglin apa nama nama? Harun dunu bay ngarung amu yang bicuing. Nama dunu bay nana unglin am.
2: Nama yang ngarato nganyan, yun ngarato, kamari kiri kamari ngarato, ngarato nama nganyan itu kamal tu mal tu dako. Angun itu ngarang orang. Nguni ngarang itu bayang ngun nganyan nama. Ni nguli ka nama nganyan.
3: Ngulukko me.
2: Ya kaginyali yor.
3: Nganyan baya ka gulukko me nanay nama. Nana ba na? Nama nunu ngarayangan. Nama nunu nanay baya ka bitya na biliban na yanam. Lundot me ngunam nunggo.
2: Uy!
3: Jero, nunu baya nama nanay. Riti nunu ngarang yakur ko. Kay ngili nunu ngarang nga. Nunu maro bityan kam. Uy! Ngacil ngaya jinako napa ngacil jama ngarun ngayarun ngat nana pinin nam ngayar napa birka yun me wai wai nguna ngayar napa minin nguan nguna nyako ngayarun mayam kalkulang nanen kalkulang nanen pilihan yang nunggu lundu minggu bayang nunggu ngaruh nana min min gum
2: kagak nani kado alakram man ya kan ngaruh maring itu al nani kalakram
3: tare nana nunggu bayang bayi ku min makuman meri min nang gum bina kram lundu minggu dangal maga daru kain mi bener bener bayi ku nunggu bayang meri min darai
2: wei nak kumuka
3: bayang nunggu ngaruh nana min gum Namnya alkap nan gun ngai.
2: Wai. Nani kado al thinking ya. Turi kaya ikur thinking e.
3: Yilipim nungaru kaya ngana nai kuj parun ka birka memurun.
2: Pane ngaya bayang ya ka kuj parun manana yilipim. Kangan gaul nan bana nyakul ngayang ngam.
3: Ako rakarang na ngalaw jan nunum don garuan.
2: Tango mo na pa. No choro.
3: Tuan maya ka ngaling guranan. Tuan ma ngaling aro birka yun, kayal nguanan ngaro ngaling gulu wili yun. Nan mabay ka bayi nga... Nan mabay ka bayi nga murali mingana no choro nan. Bayi nga lundok mingo yung almaling guro.
2: Wah, ay lakrangon niko. Bayi nga kadal guyangan na, ni kadal thinking ya daon bulon.
3: Nucurun yang ngaruh bayi ngurali mingkan. Kurutu min yang ngaruh yul ngalingku bayi ngalunduk minggu ngaling ngurali mingkan. Ngunan yang ngaruh ngaling lunduk minggu yun rali workli.
2: Ngan ngaruh nang ayah kadang ngabirka yun mabayi ni indun utur akraman nyakul.
3: Ngunan yang ngaruh ngalmali napa. Connecting na ngaruh nunay ka kurutu min yung bayi ngunan bayi ngalunduk minggu ngalmali nguruh. Darang kan?
2: Ngan gaul min bay?
3: New work na.
2: Ay, ngunda ka kuya nga duwal.
3: Ya ka na.
2: Ito lang karaman.
3: Ngal maling kunda na ba na bukmak ko. Yul nuno nga paki. Yul ngali yul ngo. Na ngali nga raka na may minji, taruk, ngalango yung ngali. Bukmak ko ngal maling kunda na ba na lundot mingom.
2: Muka lundut miring.
3: Bukmak ko.
2: Ini lah kerangun mabun.
3: Bukmak ko nalaban almalang ko lundut mingum. Nau merah yul nuno.
2: Benar ni kado alat keramanya.
3: Mutan nuno warung jinang linggu yucu ala yutu jinang linggu. Ya baik kan nuno warung menggi yang lundut mingum. Pandang maring almalang ko adika ngayangungan.
2: Nga ka wala di kajil ba ya ang ay mag-thinking ngayon. Piling nga lang ito ba yung kuyangin na.
3: Muna na lang yun ang wala ka na hilipin nga nung kurang uwi amla. Paano yung lundot mong nung ko?
2: Ay na, biling nga rato dyan kilto na nyalakan. Na mukha ko'y nyalakan nyalali kang unagama. Rako yung nga ano churo, yung mo kunin. Manmak. Ga milikin aku yung ara. Mayroon singon nila lika luka. Yo. Ga wanga pula ko ki. Ga wabar ko lako ngulit yung jalto na raw. Kiri angit yung bala niya. Ga nari po ni. Notebook tako. Nari po ni. Pen nga lika gama. Kau muka lalu garu pinga, maya langgar tu mana takkan di dalam map mir. Karena ripunya bola-bola. Nan ripunya.
3: Kau enggan, nanti nuzul naik mir nunggu anam.
2: Bola-bola nan ripunya.
3: Muna nunggu lundu mingom nam nan kau naik lipim. That a friend calls her back home.
2: Karena ripunya.
3: Kamu baldau.
2: Purse nguni purse ngari agama. Kajura malala ko ka photo IDs mala ngalik ka kama
3: ngulong ito ngulong ito kanya kalkan nguni wala nyalkali ka ngunan nun nung aron na nyalkan ngunan tawad tuman yal nguwa ka ngaro aron nga numaro ngunan chan nyi
2: ngunan ngunan ngunan ngunan ngunan
3: Rambang ingat tadi kanuka ada lebih jenama di kanan
2: pian. Yul, nak jangan tak lukan yang merinyal kaya dari kagurukam, yul na.
3: Tak, ritin nuna baying, bantu nara bijanakam, wai. Ngarakam rekin jama lila, tika wanang unina wai, aku ka. Kulungi man nuna baying, bana yang, bana bal nyal kalin nunggu uli.
2: Yul, wako telefon ripping dari kagama. Nako, doan ka, yai, kurungan na wain muka. Na, doan. Nah, dal biri biri biri ngundang ayam muka, ngai una biri mal ngai lundu biri ngundaku.
3: Okay. At last, nuno malang tu malani lingkun na. Wari pun malan nuno yakan biri kaiwan, nganan mam dua ayam. Minguanan wari nuno.
2: Oh, dal bar pun ngai mam dundakal dua leding. Ya ungun. Tunggarai, boy ngai itu malang dura dalipun balam ngai mamp dura rakal.
3: Piwari nana tuan, nana ngal maling gua. Piau ngal ingaru tuan jemil nungum. Ngaru tuan. Ngal ingaru aku lah mana run kam ngal ingaru ya ka. Pilih nana nunor ben, wajib kerak kuan nade lipun jadi yup tu. Wah phone jarak kuan, wah ngun apa jarak ku phone. Ngatil ngali pala rungir. Muna ini toga, mari minun nunor ka birka ngun am dalipun manau. Pena yang benar, pena yang ada lepen tomgal mana juga dah mana panuang anda rau. Yo, kabelanya amala.
2: Yo, nak kabelanya dah tak perlu kau makan kadal.
4: Yo, nak merbuk pak friends, ka families, tonja tau nyemukulin, bingur real tento ju nak perungal radio lil, nak bodo announcing nomalang. Uningnya itu real tento mind plan Dorayon, nama ni tu alat tu jama mining, lease wangau malah. Ka darai nu malang do ka napurung jama mriu mala dalai napun ni tu nama wanga marking boy o bounded boy ka sign mala lechukung nango ka barriers mala dol rio tintango napurung ayang o lechu mirga respectful ka continuing napurto communicating nu malangala marga napurto rambangi kungai on jama ngala palmiru ka wanga wattangu mala munin ni jal pulu dao dipal ni do contact Number little 0492 415285. Kabulo ara to dorak kam number kam 0492 415285. Or dipal ni to emailing olang govcommunities@riotinto.com. Kabulo ara dorak kam last na govcommunities@riotinto.com. Thank you.
5: Yo, bookmark Narayaku Laura Fernandez. You're listening to Yongu Radio 88.9 FM.
6: Elvis Ellen Makadwanjangama Yongu Radio.

ngara chani ngarpi ju yo ngara ru lakama dola dao te aku mata mata first ngai dola establish dola nya mata mata nya ka dola nanga na puru nina nae gora ka mari nanga na puru ngu dola wanga nya dola nya mata mata nya ka nguru ngu nya work turu na wala dola out station mata mata ngura ka ya kunya ngai dua la ngai bal changa pur ni nan jaya gora ka ngarpi jingura ngara ya ku dara ya gora adu la ngara wanga ya gora adu la ngai wanga nyango ni main mabuk mak te ro bungang nga ku gori dua la dao tuala gori ring dao dia ku ngoni ngai first established tuala air station mata mata ka dia la dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM

Yo, maka ngamayul ng radio, ramen gining kati ulkur ka kaya talamra dual maka radio ngamadiol balagum murukat tirkung galik ngor. Thank you.

0: yo nghe mẹ có em rất lưu ý cả cả trăm người trong vụ phong á cả trong người đó băng đệ rắc rắm tao Winston đó tên là linh cô yết tao rồi yêu luôn tao cả program tên là linh cô
1: yo đó là mình em mưu ấy nè yak cầm đi làm á đó là mình ở đây nè ngủ phong nè là mình biết cả bây giờ mình là nước cala boys lagi biết boys tao mà là nè mà là nè băng băng activity số nè ngủ là nè boat vega feeling Marti support mana kan? Bungkan mana? Aduh, apa mana orang yang mau? Abel ni malah aktif di show yang, dia kan mau aktif di tempat lifestyle alam mungkin orang mau abnya. Aduh, tu nama dia. Dia kan mau insight pun malang ulan dah malam ya. Kalau esok malu ke? Eh, abnya aktif di ulan dah abnya nak kau. Fitness tu kan ikut. Hunting kau.
0: Yo, kat jadi nak kau yutte ye yo. 2024 yo. Nah ni maka program. Kalau itu kom,
1: dengan kita program dari sini alam gua, beli yang malah itu malam gua dah kami apa ni alam gua main sepuk malah, evet test alam gua, itu mah jalan ya, yaorin ngamen tu makan boys so anyone evet test guys, dah mewah alam gua lagi main sepuk, dia punya ngangu kan, nengu irk kalang gua, so get along apa ni, di sini yo, yo, beli yang ni, even rape ni mana, lap kamera, dikim, naja nama gua lap paling malah ni mana apa na. Buat buat way tua kayak Eric yang apa ni rules main game malam tu kan naik jendol ni apa ni na try kata balai orang apa ni yang boys tama lah ni apa melukur mama na so that can have understanding apa ni fit jam yang kah belinya orang yang kau kan kalau mana main apa ni this year kau ni yang nak kan every new year soal kau main apa nama kau try kalau mana apa ni style apa
0: yo thank you nama lengko betul itu dah tambah yo orang ready early
2: yo orang dah kau tuan ji. Little radio.

0: Yo walam dango 4 a.m. na.
1: Yo bukmat are ako bije menunggur ka tiara wag tanda arts ngo ka numga ngama 88.9 FM to ay ulung rerengo. Yo yo.

0: Wangaya, 6 o'clock in the morning. Jara unare.
1: Yo, nami de bookmark yolngo. Numaganga yolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngaraj mukadol silbia ngulpidich. Kadwan yang ada tu dau numalain grupan politics update ngunungruki di nauko seat ko mulkau. 10 years ko ngay ngunile di kan seat ngur jingari ruar pala, Mr. Goyola, kaya ngunik nakun ngay ngunik jaltil ngay tu bingur ini ka yupto na. Ka war pala, nakun mak Goyola, nawi walal ngunik ngurki di nakun ngay ngumili mar wala lang na kun hindi wala lang kang ura ngayang ngo kung kayo na raw yul ngo bili ngayon ngunde maringge ngunde limurong na rom yul ngo limurli ka kumuro dahil manak marang kang ruki ngunde rom ngo na kun yul ngo rights ko malangay kan ngunde li di jengar yul ngo rom ngo kaya ngunde na kun ngayon ngunde bichan wang akam ngunde ngayon ngunde kunarayon yang ngunde di jaman because takon ngone ngurungi di rom do to al Northern Territory government bay ngo walal na kon ngole ke butoro bichoro kamak maktor yol ngo rom ngo kayol ngo voice ko limorong ngurungi di rom do ngay ngone yon go yuptun ja kunara yon ja jaman ka ngone na kon kun do yala lang ngomiri nal ngay jal krewaptun war pala jamao. Hopefully ngay tungon nila din na kung nangoy ngay jama marjin niya maramin ka ngay tuka na kung still kung ka yun yan yun ngay. Katiyang ngay bala na kung dole di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by-election niya to ka September 12 to ka na kung yawon ko limon news kung nga ma ngay ngay ngay yun ngay ngay yul ngo ngurki di ka try jel kere waptun sit ko kujok iwar ngay ka ngurki di jel tin ngay to ngurki di jel kere waptun ja mau sit of mulkaw ka ngundi din nakun kalay ba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok maringkili mo rinan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di kawar pam nimbur nan ngomaring ki ka background nan ngode ki di kujuk kuja ma ngai kan ja ma deli health nurse male nurse ngai ka jalkri pap tun ngai ka ngai tu jalkri ngopan war palan na kon ngoro ki di ja ma o yul ngo limurung kung ka yuna ngai tu limurung represent yul ngo mitin parliament or kaya kawalal mo ngon ngon ito ngai voting ya by election ya ka September 12th to kabalanya.
3: Yo, thank you numalengo buturi kidao tambal yo long radio le.
4: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT or Jervis Bay? You could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on the 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
5: Hi, I'm Erica.
6: And I'm Pam.
5: And we're from Alice Springs Karma Radio.
6: And you're listening to
5: Yolngu Radio.

0: 안녕하세요. 마레코 가다무노고로 from East Jenny Band Drama and you're listening to Yulong Radio. 다페르
1: 저 마레코 왕아들 잘라도인지 크리스티 퍼프렉트 브링알 갈리뇨 강원에 다룩제 돌왕아 들마레코 링기 좋아하는 아티풍공원에 갑부원된 리알라 왕아 왕아리 용능의 그룹파 북권에 나무는 알모 간이나 무릴리 맘도알 Kerengi kan mari kenti pungul. Kurup pelanggan le. Nak malang kurup pelanggi cuma papa perlu malang. Kananda lo, aduan malan limbrung ringgi kuni mari kent puk mako. Ya aduan ngana nak limbrung. Limatu ngama, kalau limatu mari kent. Kaku yang awaran matu kagaman kini malarain matu nining katole. Kamarin kini malan lima puk mak, kerengi tuan ngai mari kent. Ti pungul. Ya kang lawan ang ring ngay marki ringgi ay buk makay ringgi cha marki tipo ka wang ngay tang atoli kali munok ato bala kali kitki yo limrunga na atol ya limitu tun pembi jan kam nakun ba pro meri tan tun limitu ko yang wang ringgi wala ng ba ka riala kan mandeng kapo yo to guru pra kapo tipo ngay wang ay ringgi to guru pra buk mak na ba pring yo ya limrung dal ngana ro Yan bang yan nakon, limito nga ma, kakuya nga marki ya bigyan. Ibin jamar ko limarki limuro na limito ka marki kung bang nyakur. Yaka nga ito ka apandaan ka wander bala lili. Baba yan maki. Kung ka na nga ito ka marki, wala nga yun nga ito maki, larom yun ngu larom. Yaka. Tara mir nakon di pong wander yun ngu malabitya bili. Jamar ko li, doon jing ulan yara ka wanga. Jamar ko li ka na wander, kapu yak. Larung alkan wangau, pikir pilihan. Kalau ngarek ajar tu ngarek limur ajar tu buk mang limur turungan mam. Wana mestat nakun gul malai limurung gul malapananya. It's very bad malan nakun ya pananya malai. Kalau tu nina kawal tunggul ni. Kayo yang tuan jenar naro kau kuyangan naro limurung buk mak. Tuan yang ngarek kau ngalih nyokap pung ni ti. Ni ngai bahkan dia lemer wanden ti pungul. Yo, yang limurungan naro tuan jah. Kapul limitu nama macam ni, yungu, ay limitu ngaya tambah puru, ay tu rat pek rungi rali, tu alwangan kurumala, tu alwangan ngay, yako, perawanjing. Tu ngay wangan yako limitu nama macam tu alwangan kakuya ngay limitu, ya limitu dalangan narau, markab mirmala. Tau, dan ya limitu, manggitir ka ngama tau, ya pijan. Wanangu kapuan dan pakar ya lamir. Panang ringgi kan guru perawang malang buk makna yo panang yan ngana malang marka mermala limrong buk makko dan jaba pro daruk apalanya
2: fa fa la

0: சக்கர பத்துண்டு
1: பலிமூரண ஜீவல் நடு எல்லாம் பலிமூரண
2: Raja, araw na itong ang itong wangkay ko yan. Dahil ko na kung kam. Dahil tira nga talaga po marikin, di po nga na kung tunji nga nga ka wanda na nga bala, wala na yung grupa.
3: Tanja, wala nga bala nga marikin ka po eh. Ayo nginya kapo kurupa. Dungan day. Kadali nga iya kamu day. Dela min madakan tama na panminan kapo. Yurun madarpat. Madarpa nga iya ritar ngumarikin ngulang nga bala. Kulung uri ako. Papuro. Yo. Ngulang bala dungan dangul kapo. Ang dela min nga iya. Kat madakan tama na panminan. Dela min. Pala. Madarpatinan nga iya. Wangai kapun madang ringgit ya, yurungai madar patenan. Cuma ni macam madang ni, taman apa ni muda, pelba kayu ya lah mera pelanya. Daruira kayu mera, pangunangan muda macam mum teraya pijara. Yo, gunin muda nak dapun kangal ba kain pun gunin ya rakki. Yo, pangunin muda kang, no kangal macam ni pion. Dari pel muda kan besar gunin. Nungun marin doon dia private na nakon niya panin. Ka bukma ko mo ka nakon dahil mak nungun marin ka bukma ko ng alam rong family nakon kanina may chingun na wip mga family bar ko kor kal kikor nungun family o nangu ngandin nangu panin niya o yapan nangu o marin nangu o kutaran nangu yapan niya malay ka kuro pa may chingun na ringgit siya diyang marir pa eh.
2: Ipong yun akong ngayon ni Marichin kapo kapalan puro Angela arakon mare titi kong balakan
3: dualin ngay tawin dualin ngay ngay tawin pichay ngay kanong ni Marichin kapo ringgit siya tipong ang tipong yung ngay malar pa unan dyan ngay ayiri siya titan bapur ya pichay na bukman na bapur malakurup na kun ya pichay na malan
2: still na kun ringgit ko rin machingura na kun ngay na malangunya dipung ay guru permacin namun irik jangan eh praca
3: yo nguni ngay ringgit ya macin guru permacin akun kulungur na piringal na malabar kiyay na kawurip-urip malababuro nakun ngalitung ngayo warami o na ngula talwangun mare munyukun wangay manapam kulung ngulangun ngurawan jen wangay nababuro malanyapa jen. Andi pong mala, kawal pong mala ko na mala di ka mala kanina matiyon ng mala waro na ringgit ko nilin. Pangay manapan mo nun.
2: Ay, di nga yung unawa nga yan. Tunyan akun. Di pong unakun ngayon din ang kapun. Pracha.
3: Yo, dahil hindi. Yapan niya. Dahil hindi ka. Ang ulingi nga ka ngayon yun ngayon siya watun. Asa nga ka bukman ko nga watun yun ngayon. Kali marami niya nga ka, rungan maram. Unin dia ako nuringgit ko nga ito yun nga akong lawan ang pichan diwangan ng bilyon. Nga ito rungi rin nuringgit na yan. Pichan. Yo. Right, pra yun na nuringgit. Wala nga nuringgit kay Martin Gapo. Ito kopin yung nga yun nga karali. Wangan na yan. Pichan. Yo. Pangin yan nga rung ngura kati ako wangaw. Kapukma ko lang marunsal nga na yung jamala. Kakuyangan na raw. Kanama. Kan. Maringi nga limuro aray. Kanama nga limuro bukma. Abijan.
2: Mawanan lingkod braca.
3: Yo, tela daw erjan malang yan nga na oleh murdal markab mermala yan matunga main limitu train man gitu ya pian panang ringgit kan markin tipung perawan jengol. Perawan jengol ringgit kurupan merembuk makna. Baperin. Tela daw erjan.

0: Nga rai daw ang koro prara nga. Nga amin makatayo ang radio. Tuan milingin bi.
1: Yo, tuan jangan rato. Tuan jangan rato ka manangir na we mata. Kalo ripong ngunang we wangat po yolan po. Tiyal na pero ngan mikin mire na we yor diramo yako Harold Cooper mange ko ngal nan ng mata. Ay tay tay tong, Bertina bidong. Kinao ba siya, kinao ba siya, siya. Sa

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Ingan wa ngang ulin nan malay anding lan marikin. Ani nan denyo ka balalawar ko yun nangara. Pai, malay marikin bicara. Malay marikin ko ang ayin bicara kong niya pa meringo rako. Kumil po na muka. Yo, mil po na. Nakaral wala nga. Yo, pala kay bicara na yaka na. Tiyala nga lito kami makna na yaka. Marikin nga lako. Rako mal turjal ko para lang yung marikinan. Bala niya ay waloy na kundual para lang yung winyay ura. Larongan na lang yung kan. Kung din lang yung makin nga rin, ngurong ko nga edulikor. Marikin lang yung kan kandar ngo. Kadabay yung nga rakan. Kapitirakan mga nga eh. Jaykar niko, jaykar ako yung mal turjal ko. Para doal wa nga maringki. Nidulid nga, pitiran mo. Kalar. Kamarikin lang yung kan kurpulo riyan. Kurpulo doon na wong ure. Na wong ure wa nga. Rari bambi chua nga yako. Kapala na yung kan marikin na hirachal na. Nguro ka niya lang na yung kan marikin. Man makandar ngon dya. Bala na yung nangal na yul ngoy. Yuro lang niya lang ngon di mukul meringo. Manakan warakan batar. Ay makin ni warakan dinggangal bala niya ay waloy. Kuy balanya warakan dinggang almacin nang alnyukan bae lingan marcin yan ka gandar mo ngayawang alway tiyal ngalinyo na wara ur alam cagur mo der adot linyukan ninan ninan linyukan yur jan ngar na linyo bae ngo linyo ngata kanalukan na kapu kakultal nyo lang bae ngo ninan linyukan kabikyan yal nyo dal na nangalo kay kanaran kulta ang kay makin ngunin madayin ngam bae bumala ay makin warakan ngunin bumala. Dinga na oi na gor den ngai waloi balanya na kondu al walu dal pai kul tang na una ra kang ali jai kai na ngatal na wara kan na bi jang ara pala le nyai kai ur na jai kai le nyai marikin kan kang ai da ba dar na nangal le nyal ngal ngade miringoi pai ur mara duan ja pala kai kan wa nai ur na wa nai ur le nyal ngai ko una ko ngamai bi jang ara ya kan ni ngatal ga ki ngara to dole ko bi jang ngai ra ko. Ayo ninggi kan maji kan do jai kan na bicara ngara. Amari kenda burna lenyo. Nar kan no madual. Ya kabar ay lenyo dual. Bilgan ay lenyo kan ninnan. Para ay lenyo yul ngo. Pinyalang barang yul ngo bunana. Lenyalang barang kan bunnan bicara ngara. Ayo. Ay macin nga atenan lenyalang mukul merengoy. Nawe aku yuar nga. Manda nawe. Pakunya aku. Mahebek manda. Nga atenan malamacin lenyalang. Kamala nyo ni burum na guru pawara kan nyala nyo macin luka nan nyang urla nyang ura pawara kan nguni kui mala tinggal kan waloi luka nan linyo bala nina nana perwara una nina nana per kan malay macin ngati nan linyo lang kamar kong linyo nguni wanga ngurja marcin pala nyo nakon nguna landin nguna tabla adi pala nyo kan marcin na nguni barko ngani yu linyo nguni jari kaya kan. Pala linyo, ninanan-ninanan perkan warakan na makin batar nyanguran. Lukanan linyo makin maninan. Walinya makin nyalang atinan.
2: Yo, na miribuk mak ngarain ino. Tuan yang rakawang ngain kagalewin kongur, siripingur. Kangamain makadual gayul ngurey dia ukurah.

Arakoya ko abanunji ala ribian ala nyali yul ngai la krama gagaeli yo ka to la wanga ngrang ra kurani na kalopa ka radio grong ra to la wanga gora yo mo radio at ko abalanya